0: none n'uyu mwanya ni isaha abakobwa b'Imana n'abahungu b'Imana bibananira gufata ingingo bariko baribaza kuvyarenganya ivyo baciyemwo ivyo hariho umuntu afitaniye bariko bororeye hamwe ingurube na mugenzi we ariyumvira ati no ni ingurube nayigenza gute mbanza kuja kuyigurisha ndibuka umukobwa twahora dusambana yigeze kumbwira ngo dusezerane n'ubu hariho nubu hari uwo bahora umuntu ari kavuga ati nzobanza gusezera wa mukobwa twari dusambana cyangwa se wa muhungu twahora dusambana hanyuma nce nihana umusezera mubiki uzoherayo hariho n'abandi bavuga ngo nzobanza kunywa icupa rya nyuma ngo noneho nce ndariheba bizokwica iryo rya nyuma ugiye kunywa bazoca bagutera irindi mu mutwe ariko sivyo ndakwipfuriza sivyo ndakwipfuriza mugenzi muri rivyo ati naho ndi umunyavyaha naho ndi umunyavyaha Yesu yaragize yarancunguye tuzobana karamata nta kishami nigiti none gato nchuti uremeye dusenga utaraza uremeye dusenga utaraza cyangwa uravuga ati ni munyongere basindirimba kubera hari abantu bavuga bati sha nzobagiriza imbere y'ima bari huse gusenga batarimvye irindirimwe none nzobagiriza imbere y'Imana ati je nagomba nze muca murasenga Iyo mwongera kwindirimbo mba naraje reka tuyongereko
1: naondo
0: tuyongereko
1: nyavya
0: tuyongereko kubwo umukobwa

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Tuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahwanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugu wawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzujishishirize Aroni mukugu wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha: umupfuko wo kwambara mu gikiriza, n'umwambaro witwa efodi, n'umwinjiro, n'ikanzo y'insobane, n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukugu wawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo, ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe, no mu z'amashigisha, no mu zisanagahama, no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu, utwandike kwa mazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene tw'izahabu, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu byiwe byompi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icyibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kando zucure utubuye utugenegene mu izahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsibye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisanagahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke, n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mu tugenegene tw'izahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube icumi na tubiri nk'uko amazina yabo ari cumi n'abiri. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso, tugende twandika kwa mazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari cumi n'ibiri. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. yindi mitwe yombi y'ibyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi uyitere kuri bya bizana bya ifodi byo kubitugu ku ruhande rw'imbere kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfu y'uwo mufuko wo kugikiriza ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho bya bizana bibiri bya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi Aroni uko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa kukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe Uhoraho umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi kandi umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo. Kandi ya kanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza, uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza, bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bo n'abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bono ruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi: wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama 2 zitagira agasembwa, n'iz'imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishyire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zombi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho, wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro wo kwambarirako ifodi, umwambike na ifodi nyene, na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze, na wa musipi wa ifodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishyire ko na cya gitsibo cyera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze, uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango. Uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere imbere yanje je Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro, amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro, maze wabire urubambanda rwose rworoshye amara, n'agashami gatoya k'igitigu, n'amafigo yompi, n'ibinure bifashe kuriyo, ubyosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'iyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago, kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere wabire amaraso yayo, uyamijagire ku gicaniro impande zose, uyijanjagure uyishyire mu bikenye byayo, uronge amara yayo bo n'ibikenye byayo by'amaguru, ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo, uheze wosereze iby'iyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Maze uze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri, Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga, uheze uyikererere wabire ku maraso yayo, uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru, no ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene, no ku bikumu byabo by'iburyo, no ku mano yabo manini y'iburyo, ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango, ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuri yo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje, iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene, gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana, rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo, baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe, Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane, babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntazabigiye ko kuko ari vyera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanke imitsima niharamuka hagize igisigara kirare kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cera. Ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nkuko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango. Uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano. Kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje. Ikizo gikora ko cyose kizoba kibaye icera kibe inyego yacu. Ibyibimazi by'intasiba. Ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba utangane n'ishikanwa gifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimazi nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro. Bizoba ibimazi byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli, kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro, bo n'igicaniro, na Aroni n'abana biwe nzobeza, kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo ni jewe uhoraho Imana yabo. Cyuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: Haleluya. Haleluya. Turamukanye mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane n'ibyishimo bidasanzwe kuba Imana isubiye kutwongera akakanya keza nyuma y'ivyigwa bimaze guca ngaha kugira ngo noneho tubandanye n'ubutumwa bwiza izina ry'utekashijwe hejuru. Reka turaba abashyitsi bari kumwe nacu, bashobora kuba hariho abaje bacerewe, abashyitsi bari kumwe nacu muri rusange. Abashyitsi, mudoze ibiganza byanyu. Mana yacu nihabwe icyubahiro. None rero ntiduteba kubera ko hari ikindi kigwa kiri nyuma. Reka twibukanye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 niho ikigwa kizoba gihagarariye, ariko kandi munkundire mubyaguruke, mwebwe mwicaye ngaho mu bibanza, mubyagurukire ku birenge byanyu, hanyuma by'ukuri mu ntumbero yo guhikaze umuvuzi w'ubutumwa bwiza, natwe turi ngaho imbere duce bugufi dupfukame hanyuma dusenge. Data mwami Imana yacu, birakubereye ko tugupfukamira kubera ko uri Imana y'urukundo, uri ndiho, izina rya Yehova nishyirwe hejuru. Tumaze umwanya utari mutoga mwami muri kino kibanza kandi watugiriye neza. None nubuga mwami dusubiye kukwiyereka kugira kandi twatanguye yindi ndwi kuri uyu munsi wa mbere wa Bibiliya kugira ngo ga mwami tuze tugaburigwe nawe biciye mu ijambo ryawe nobehere gucubahira. Ndakwinginga ngo uhangaze abana bawe bagiye kuguhagararira, bagiye kuvuga ijambo ryose rivuye mu kanwa kawe uzobukoze. Data, urakomeza umuntu wese kandi yindwi ga mwami tuyiteze ko byinshi bizoba biturutse wawe, tuyiteze ko byinshi bizokiza imitima y'abana bawe kugira ngo noneho ubwo ugiye gusuteruka ku bicu cyo tugusanganira tutasuzwe n'urubanza. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabyemo, amen. None rero reka munkundire ndabe abifatanije nanje mu kwakira uyu mukozi w'Imana. Imana Data ibampere umugisha. Karibu cyane.
1: Yesu ashimwe. Ijuri mwe mirongo ibiri n'indwi. Igikogwa kuri bose. Byose bihinduka bishasha. Aha n'ibyizigiro bitangurira. Yesu ashimwe. Ndashaka ko muvuga cyane. Ijuri mwe mirongo ibiri n'indwi. Igikogwa kuri bose. Byose bihinduka bishasha. Aha niho ibyizigiro bitangurira. Ibintu byose bishobora guhinduka bishasha. Rero aha mwakiro kibanza aho hariko rabera ubutumwa bwiza, ibintu birashobora guhinduka bishasha kuri wewe nshuti yanjye uyumviriza. Yesu ahabwe icyubahiro. Dushimire umukozi w'ubutumwa bwiza arangije ikigwa cyiza cy'urugo rwa Kristo. Imana imugire neza. Aka kanya tugiye gusa n'abibukanya ikigwa dusa n'abaciye ko ariko tutasohoye guheraheza. Ikigwa kiboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe, ishengero rigira gatatu ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe yitwa Perugamo. Perugamo ni ishengero riboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri amahoro y'Imana abane nawe. Maze kuvyumva ikiganiro tubane neza kiratanguye. Uno musi turi ku kagingo nahaye umutwe uvuga ngo kubana nabo mudahuze byinshi. Mu mibano kenshi nta muntu asa n'uwundi ijana ku ijana abaho. Nta muntu ndumva asangiye imico n'imigenzo, ubushobozi, ubumenyi n'uwundi ijana ku ijana. Nicyo gituma umuntu wese asabwa kumenya ingene abana na mugenzi we, azi neza ko batiyumvira kumwe, batabona ibintu kumwe, bataronka kumwe, batarondera kumwe, batazonagira amahirwe amwe. Mugabo ukihatira kumenya kubana nabo, kugiranira amahoro na mugenzi wawe. Nyemerera gato tubisaba Imana. Uhoraho nyen'ijuru n'isi, ni wewe wemeye ko mu murima wawe w'amashurwe meza umurima woba neza amashurwe abaye afise amabara atandukanye. Niko wemeye ko kuri iyi si haba abantu batandukanye. Uri karakurikira kino kiganiro wese, tumusabiye kumva yo gusaba ubushobozi bwo kubana na bagenzi we kandi batandukanye nawe, bataniye kuri byinshi, ariko ubumwe buvuye kuri wewe bube hagati yabumviriza kino kiganiro n'abazokibwirwa n'abagenzi babo. Turabisenze mu izina rya Yesu, amen. Kubana nabo mudahuje byinshi. Icya mbere gishobora kuba mutagihurije ko n'abandi kandi gikunda gutera induru mu miryango, mu bihugu, mu muhanga, n'ubwoko. Ubwoko mbere benshi baragerageza kubuhisha kugira ngo baronke akazi, abandi bakagerageza kwicuza icyatumye babo ubwoko kubera ibyo bahombye. Hari n'abagerageza kubushira imbere kugira ngo baronke byinshi. Ewe, hari n'ababwiyitirira. Ariko mu by'ukuri ubwoko bw'umuntu si icyaha aba yakoze. Kuvuka ugasangura umwirabure nta cyaha uba wakoze. Kuvuka ugasanga uri umuzungu, uri umushinwa, uri umuyapani, uri umuhindi, uri umwarabo, nta cyaha kirimwo. Ntihagire umuntu azoguhenda n'umwe ngo akubwire ngo abana banaka ngo ni ubwoko bubi. Ibyo sibyo. Narigeze kubivuga mu kiganiro, nasomye Bibiliya ndasubiramwo, ariko narabonyemwo ubwoko bubi. Ubwoko bubi ni umuntu ajakariye Shetani. Nicyo gituma Yesu acamuhamagara kugira ngo ahinduke ubwoko bwiza. Ubwoko bwiza nabo na ba Kristo. Iri jambo rirashobora kukubabaza, ariko ku iherezo ry'imanza uzosanga byari byo. Burya umuntu adakora icyiza mu kibano atajakariye gukorera Imana, adakora ibyiza mu kazi, adakora ibyiza.